Kelintang Saiwakti Sang Rahwana mangkin langkung ang punika sampunang malih angin kesedihan.